taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: yeah.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Pray namin.
1: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store. A shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
3: Dako ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
5: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio.
1: Pakinggan ang programang magbibigay ng totoong mga salaysay ng ating mga kababayang natulungan at nabigyan ng kagalingan dahil sa pag-inom ng HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio. Matagal mo na bang nababalitaan kung gaano kahusay ang HCI Biz Power Trio? Bakit hindi mo subukan? Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan upang maagapan ang karamdaman? Ating samahan ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: So ayan, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin sa oras na ito. At tayo po ay napapakinggan sa Calapan City, sa mga tagabayan ng Bako, dyan po sa Pinamalayan at Rojas. Ano ho? At ako po si Marvin Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner sa programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Nagbabalik po tayo, ano ho, mga kaibigan. At doon po sa may mga katanungan, pwede pong i-text ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan sa 09107023028. Ulitin ko po, pwede pong i-text ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo sa 09107023028. Ayun po mga listeners po natin, ano ho? At kung kayo man ay nakakaranas ng karamdaman na matagal na at halos pabalik-balik sa pagpapagamot pero wala pong pagbabago kahit may mga iniinom na nagamot, ay nandito lamang po ang ating Power Trio. Ano ho? Yung ating Power Trio na binubuo ng CMD na may more than 72 kinds of minerals at ang ating CBF na may kombinasyon ng spirulina, chlorella and wheatgrass. Syempre, ang ating CBJ or Cell Bio Juice na may mga pinagsama-samang mga prutas at gulay na mayaman po sa vitamin C. So itong tatlong produkto na ito ay makakatulong sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya kung ikaw po ay nakakaranas ng karamdaman, baka ikaw po ay nagkukulang na sa mga minerals at vitamins. So ang ating Power Trio ay pwede nyo pong masubukan katulad po ng mga nagpapatutuo po dito na nung sila po ay nakainom o nakasubok ng ating Power Trio ay mas mabilis po na nagkakaroon ng paglakas ng kanilang katawan at nape-prevent yung paglala ng kanilang mga karamdaman. So napakarami po nating mga patunay niyan dito po sa ating programa. Ano? At mga listeners po natin, bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan po muna natin ang isa po sa mga natulungan ng ating Power Trio at maya-maya po magbabalik po tayong muli.
1: Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
3: Okay, at meron tayong kasama dito sa seminar natin, si Ma'am, one of our stockist, Ma'am.
4: Hindi pa
3: stockist, pero plano maging stockist and napakaganda ng kanyang kwento about sa personal experience niya po sa ating mga products. So, tanungin natin siya, ano po pangalan niya, taga saan siya, at paano siya napunta ng Health Code International?
4: Ako po si Pema Rina Managbanag, from Santa Cruz, Laguna. Nagwo-work din po ako sa government kulang 23 years. So Inatake ako doon sa opisina. Pinagpahinga ako ng happy namin kasi kulang 9 years ako may maintenance sa puso. So, ano, Basterel 35MR at saka yung Neurobion ang ano sa akin. So, nung may na-share sa akin yung product, lahat ng maintenance ko, nung ginamit ko yung product ng HCI, yung sakit ko sa puso na dapat ay ako ay i-re-refer na ng doktor ko sa heart center, hindi natuloy. Kasi nung ginamit ko yung product, lahat ng yung nararamdaman kong sakit sa dibdib, guminhawa. So, simula nung ginamit ko yon hanggang sa ngayon, yung mga maintenance ko ay wala na. Then yung aking personal na oxygen sa bahay, wala na rin. Sinoli ko na yung aking ano, yung aking tangke. Ganun lang.
3: Okay, so ano po? Paano po umabot sa time na nagkakaroon ka ng maintenance sa puso? Ano po yung klaseng sakit sa puso?
4: Maliit daw po yung ano. Ang nakita po, maliit yung tubo ng puso ko. So, dapat ooperahan ako sa ano. Hahanapin yung malaking litid po sa singit. Papunta po sa tubo ng puso. Lalo dyan ang sing-sing. Ganun. So, yun po yun.
3: So, hindi ka nagpa-opera po?
4: Hindi na po natuloy dahil po sa ating product ng HCI.
3: Paano mo po ginamit yung mga product?
4: Power Trio po, yung CMD, SJ5, at saka po yung ating CBF.
3: Opo. Paano mo po ininom sila, ma'am?
4: Sa loob po na isang araw, kailangan po makainom, makapagpatak po ako nung una, 100 drops ng CMD. Then, yung pong CBF, bali 60.
3: Tablets.
4: Then yung sachet ng juice natin, bali 4 pieces. Yan, sa maghapon.
3: So, in a day. So, ma'am, ilang months, days, or weeks ka lang po nag-take nun?
4: Nung guminhawa yung pakiramdam ko, bali 4 days lang nung makaramdam ako ng ginhawa. Kasi nung hindi ko pa nakikilala yung product ng HCI, laging parang may nakadagan sa dibdib ko. Lagi akong hirap huminga. Ganun.
3: Ilang taon mo, ma'am, yung bit-bit yung karamdaman mo, ma'am?
4: 9 years.
3: At sa 4 days sa paggamit mo ng mga product?
4: 4 days lang guminhawa na yung pakiramdam ko hanggang sa ngayon. Yun,
3: ma'am,
4: na.
3: Sa 9 years na yan, ma'am, may mga maintenance ka na iniinom?
4: Meron po. Meron.
3: Ma'am, siguro, ma'am, kung estimate sa pera na nagastos mo, malaki na po.
4: Ay, malaki na po. Kasi bukod po sa may maintenance ako sa puso, nadagdagan po yung ano ko, iniinom dahil nagkaroon po ako nakita na mayroon akong ulcer. So, yung pong iniinom kong gamot sa ulcer, 135 ang isa sa mercury.
3: Every day yun?
4: Every day.
3: 135 pesos?
4: Mm.
3: So, ang mahal. So, ma'am, ngayon, ma'am, kamusta? May mga maintenance ka pa ba na iniinom?
4: Wala na po. Lahat ng maintenance ko, wala na. Simula po nung ginamit nyo nga yung product natin.
3: So,
4: ng
3: Power 3 yun na lang yung iniinom mo, ma'am.
4: Power 3 po.
3: CBF at CBF. Supreme Juice.
4: Yes.
3: So, ito, ma'am, mapapakinggan kasi yan, ma'am, sa buong Quezon Province, ma'am. Wow. Sa mga nakikinig, ma'am, ano po yung maaari natin, kahit short message na masasabi mo sa kanila about sa produkto ng Health Code International?
4: Sa lahat po ng nakikinig, huwag po kayong matakot na gumamit po ng product ng HCIB, Health Code International, dahil ang laki po nang naitutulong, lalo po katulad ko po sa naging problema ko na sabi po ng doktor ay talagang traidor po yung aking sakit.
3: Mm.
4: Yun.
3: Sa puso, ano?
4: Opo, traidor. Traidor po yung sakit
3: so,
4: sa puso.
3: Huwag silang matakot.
4: Huwag po silang matakot na gumamit. Talagang matutulungan po sila. Subukan po nilang itry na gamitin ang product ng HCIBs.
3: Okay, so once again, ma'am, salamat po pala, ma'am, sa pag-share ng iyong napakaganda at amazing na kwento. Ma'am, once again, ano po ang pangalan mo at taga saan ka po?
4: Ako po ay si Pemarina Imanagbanag from Santa Cruz, Laguna. Barangay San Juan, Santa Cruz, Laguna po.
3: Maraming salamat, ma'am, and God bless, ma'am. Thank you po.
1: Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: So ayan na po mga kaibigan at napakinggan po natin si Ma'am Fe Marinay Managbanag kung paano po siya natulungan ng ating Power Trio. Alam nyo po mga kaibigan, napakahirap po na karamdaman ho, no, ni Ma'am Fe Marinay Managbanag yung kanyang sakit sa puso. Dahil sabi nga daw ang sakit sa puso ay traidor po na sakit. Ano ho? Kaya doon po sa mga nakikinig po sa oras na ito, kung ano man po ang karamdaman nyo, kung may mga karamdaman po kayo na katulad po ni Ma'am Fe na may karamdaman po sa puso, pwede nyo pong subukan itong ating Power Trio. Ano, yung ating CMD na isa sa pinaka-epektibong produkto po ni Health Code International, at syempre yung ating CBF, yung Cell Bio Food na may kompletong bitamina, at syempre yung ating CBJ, yung ating Cell Bio Juice na good source of vitamin C. So syempre pinagsama-sama po ito at talagang nakakatulong po na maibsan o nakakatulong na talagang lumakas yung ating mga pangangatawan kung tayo man po ay may mga iniindang karamdaman. At syempre mga listeners po natin, announcement po, no, sa buong Oriental Mindoro, ang mga CMD center po natin ay nagkakaroon na po ng libreng health check-up. So bawat branch po natin dito po sa Oriental Mindoro, ang ating mga CMD center ay meron na pong dalawang beses na libreng health check-up sa loob po ng isang linggo. Ano ho? So dala na naman sa inyo ang ating German Health Technology, yung ating German Health Analyzer. Handog ng CMD Center Rojas, Bungabong, at CMD Center Pinamalayan at CMD Center Calapan. Alamin ang kalagayan ng katawan mo. In just 3 minutes lang po ay meron na po kayong makukuhang result na 30. Libre po ito. Plus vitamin check, mineral check, blood pressure, kukuhanan po kayo. Kukuhanan po kayo ng timbang at marami pang iba. So sa first 20 po na customer sa araw ng check-up ay may libre pang 3 araw na CMD mineral drops. Akalain nyo po yun, ano, magpapa-check-up na po kayo ng libre, magkakaroon pa po kayo ng 3 araw na iinumin na CMD na may more than 72 kinds of minerals. Talaga naman, ano, ibinibigay po natin ang napakagandang serbisyo sa ating mga kababayan. Ano, so eto na ang ating schedule ng libreng check-up sa ating mga CMD center. Schedule po ng CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. Mag-uumpisa po ito this coming August 1, Sabado po ito, at dalawang beses na po ito, ano, every Martes at Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ang CMD Center sa Rojas ay matatagpuan sa May Lumboy Street, Barangay Paklasan, malapit po sa may bago na Kapitolyo. At ito pa ho, sa mga taga Bungabong, CMD Bungabong, mag-uumpisa po this coming August 3. Ayan, sa mga taga Bungabong, ano ho, mag-uumpisa this coming August 3, Lunes, at

0: ay 2 beses na po, no, sa loob ng 1 linggo, Miyerkules at Biyernes na, pero mag-uumpisa this coming August 5, Miyerkules, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 rin po ng tanghali. Matatagpuan ang CMD Center sa Pinamalayan sa may Marinay, Commercial Building, Barangay Santa Rita, along Nautical Highway, katabi po ng LBC. Tapat po yan ng Mahar, dyan po sa Pinamalayan. At syempre, sa mga taga Calapan City, ayan, sa mga kalapit na bayan, ano, ang CMD Calapan ay mag-uumpisa ho this coming August 8, Sabado po ito, libreng konsultasyon, tuwing araw po ng Sabado at Huwebes na sa CMD Calapan, ang libre na health check-up. So mag-uumpisa din po ito this coming August 8, ulitin ko sa CMD Calapan, this coming August 8, Sabado po ito, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Located po tayo sa may Palmiro Building, Barangay Tawiran, sa Calapan, ang CMD office. Katabi po ng Motolight, ano, dyan sa may Barangay Tawiran, sa Calapan City. At syempre, ang consultant po, yung magbabasa po ng result, ang inyong lingkod, Marvin Gaupo at si Ma'am Manilyn Gaupo. Yan po, no? Kami po ang consultant na magbabasa ng inyong mga result. Walang bayad, wala kang babayaran, ano? Dalhin ang buong pamilya, akalain nyo nga naman, ano? At kaibigan, maaga lang po kayo, ano? Maaga lang po kami, 9 a.m. to 12 noon lang. Unang 20 lang, yung unang 20 lang po ang may bonus, ano? Sa CMD Calapan, CMD Rojas, CMD Pinamalayan, at CMD Bungabong. So, visit po kayo mga kaibigan at baka kayo po ay may mga iniinda na karamdaman. So, kung magtatanong po kayo kung anong edad po ang pwede, 14 pataas pwede pong magpa-health check-up at yung ating bawal pong magpa-check-up kasi hawak po kayo doon sa German technology, bawal po yung may buwan ng dalaw, yung may period po, ano ho, bawal po magpa German technology. Pero kung wala, okay lang po yan, mga kaibigan, pwede po kayong magpa-health check-up. At syempre, bawal din po kung kayo po ay buntis, ano, sa mga kababaihan. So, visit na lamang po kayo sa mga nabanggit ko na mga CMD center na malapit po sa inyong lugar. At kung kayo man ay may mga katanungan, open po ang ating text hotline sa 09107023028. Ulitin ko po, 09107023028. At bago po ulit tayo magpatuloy sa ating programa, isa pa pong kwento ang ating mapapakinggan. Pakinggan po natin ito at maya-maya pong muli, magbabalik po tayo.
1: Ito ang programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
2: Ayan, at magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. And ito po, katabi ko ngayon isang attorney. And matanong po natin siya kung paano po siya napasok ng Health Code International. Paano niya po nalaman or may health problems po ba siya? And attorney?
3: Magandang araw.
2: Ikaw po, attorney. Lahat naman tayo, good morning, di ba?
3: Good morning po sa inyong lahat. Oo nga, dati wala akong alam kung anong gagawin ko sa sarili ko kasi noong 2012 ay nagkaroon pa ako ng heart attack, no? Myocardial infarction. So, dinala po ako sa hospital, na ICU po ako ng 3 days at saka maraming nirisitang gamot sa akin. Actually, mga 7 yata yun. So, yun ang mini-maintain ko. Pero, tuloy-tuloy pa rin na para bang every week ay bumabalik kami sa hospital. Hanggang sa may nag-introduce sa amin itong HCI CMD. CMD lang una. Yun ang iniinom ko. Medyo pessimistic ako nung una kasi siyempre, alam mo naman, pag wala akong nabasa at wala akong nakita o ano man yan, hindi ako naniniwala. Pero ako mismo ay nakasubok na kung sinubok ako ng CMD, nawala na po yung ano, yung palpitation ko.
2: So, dati po, kasi 2012, nasabi mo po, may mga maintenance ka po niya na iniinom?
3: Oo, mga pito-pito po yon.
2: Pitong klaseng gamot iniinom mo? Sa ano-anong sakit po yon?
3: Pito, kasi may mga Imdor, may Clopidogrel, may North Platte Espa na para Aspen Pampalabno.

0: daw ng dugo. So dahil sa palagi kong iniinom yun, pati yung kidney ko napiktuhan. Noong 2016, ineschedule na po ako for operation ng aking kidney. Kaya sabi ng misis ko, subukan lang natin muna itong mag-CMD power trio tayo, CMD juice at saka itong CBF. So tuloy-tuloy lang at napansin ko na medyo maganda na yung aking pangatawa, no? Dati pagka umaga hindi ako mapagpunta ko sa korte, hinang-hina ako kasi hindi ako makakain agad kasi maaga pang hearing. Pero sa pamamagitan ng CBF ay hindi ko nakaranas ng gutom kahit na abutin pa ako ng tanghali doon sa hearing, ano. Tapos yun, isang naramdaman ko na wala yung palpitation ko. Tapos yung maglakad ako dati, maikli lang, medyo lumumutla na ako. Ngayon, ako, kahit saan-saan na, kita nyo naman ako ngayon, pangiting-ngiti na, no? Mabilis na ang lakad. Kahit na parang hindi ako nakaranas ng myocardial infarction dati.
1: Okay, so, paano mo po ginamit yung mga product?
0: Doon sa Power Trio, sa umaga pa lang, actually na 40 drops na ako.
1: 40 drops CMD?
0: CMD, tapos 20 tablet ng CBF. Yung juice, mga isang ko lang ng juice sa umaga.
1: Isang sachet po.
0: Sachet. Tapos sa tanghali, CMD lang. Hindi ko na binibilang yung drops. Tapos pagdating sa gabi, bago ako matulog, ay mayroon akong CBF, may juice at saka CMD.
1: So yun, maganda po sa product natin kasi natural and has no overdose. Ano, kahit mag-high dose ka, mas maganda yung effect. And syempre po, how about po yung mga maintenance na ginagamit mo? Hanggang ngayon po, meron pa ba? Or itong HCI product na lang?
0: Ito na lang kasi nawala na yung ano eh, yung maintenance. Hindi ko na nga alam kung ano mga tablitas yun, ano. So yun na lang. Dahil ito lang tuloy-tuloy ko. Yung routine ko na ito na iinom ng CMD, iinom ng CBF at saka juice.
1: So mas malaking tipid, ano po?
0: Hindi lang malaking tipid, malaking ginhawa mismo sa kalusugan, sa aking pakiramdam. Masabi ko talagang ang nagdala sa akin ng kalakasan ko ngayon itong power trio ng CMD, CBF at saka juice.
1: So ito po, at mapapakinggan tayo sa buong Quezon province, ano? Kasi as istakis po ng Gumaca and Lopez Quezon, sa mga katulad mo po na may mga pitong klaseng gamot na iniinom, maraming maintenance, may sakit sa puso at kung ano pa po, ano po yung maaari nating sabihin po sa kanila?
0: Maniwala na po tayo sa produkto kasi ito po ay natural naman. Hindi naman ito igawa-gawa kundi nakita lang po ito galing sa tumulong ating kinagalawan. Ano? Subukan lang po natin. Ako, noong una, hindi ako naniwala pero sa pagsubok ko at naramdaman ko maganda ito ngayon. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ako. Hindi dahil sa stockist ako ng kaboy, kundi dahil malaking tulong sa aking pangatawan, kahit sa aking pag-iisip, kahit sa aking trabaho, kahit na napaka-stress. Alam mo naman itong litigant lawyer ka, no? Palagi kang may hearing sa korte, na may stress pero mamamanage. At sa tulong ng CMD, CBF at saka juice, ay at least hindi ko na naranasan yung palpitation, mamumutla, nahihilo. At maganda na aking naramdaman ngayon.
1: Okay, at nasabi mo po, attorney, na stockist ka ng Kabuyaw. Pwede mo pong sabihin yung address mo doon ng stockist center mo para po kung may mga nakikinig na may relatives doon, ay may forward po sa office mo.
0: Oo, makikita lang po kami kung papunta po kayo sa Kabuyaw. Makita mo lang po kami sa kanto ng Mamatid, no? Alam na alam po yung ng mga taga-Kabuya kung saan yung kanto ng Mamatid. At katabi po kami ng Monterey at saka Royal Star Plaza, Appliance Plaza. At makita po ninyo doon, pati yung pangalan ko na Notary Public ay nandoon, no? Doon po makikita ang CMD at saka doon kayo makakuha ng mga produkto.
1: Okay, so once again, ano po pangalan mo, attorney?
0: Ako po si attorney Nestor Luable sa Kabuyaw, Laguna.
1: Maraming salamat po.
2: So ayan, at nagbabalik po tayong muli sa ating programa at napakinggan din po natin si attorney Nestor Luable kung paano din po siya natulungan ng ating power trio. Katulad po ni Ma'am Fe Marinay Managbanag kanina, may sakit din po sa puso, ano, at talagang pitong gamot ang iniinom. At hanggang sa naapektuhan po ang kanyang kidney. Ayan, mga listeners po natin, ano? So si attorney Nestor Luable po, sa ngayon po ay talagang guminhawa ang kanyang pakiramdam at natulungan ang kanyang iniinda na karamdaman. Kaya uulitin ko lamang, kung kayo man po ay may mga karamdaman na katulad po ni attorney Nestor Luable at katulad po ni Ma'am Fe Marinay Managbanag, inyo pong subukan ang ating power trio, yung ating CMD, yung ating CBF at syempre yung ating CBJ. At puntahan po kami sa aming mga CMD Center, CMD Center Calapan, CMD Center Rojas, CMD Center Bungabong at CMD Center Pinamalayan. So dyan po kami, dyan nyo po mabibili yung ating power trio sa mga gusto pong mag-avail ng ating HCIB's power trio. Kaya mga listeners po natin, ano man po ang karamdaman, inyo pong subukan at kung ano man ang karamdaman nyo po mga kaibigan, kung may high blood kayo, mataas ang uric acid, sa may mga rayuma, ano ho, malay nyo po ito na ang makatulong sa inyo dun sa may mga kidney stone, may mga gallstone, may mga urinary tract infection, UTI, may mga bukol, may mga goiter, may mga tawag dito, may bukol sa breast, mayroong bukol sa ovary, sa may mga hormonal imbalance, ang dami pong natulungan yan ng ating power trio. Ano man ang karamdaman nyo, kung laging nanghihina ang inyong katawan, laging stress, laging puyat, baka naman kulang po kayo sa mga minerals na nandito po sa ating CMD. O baka naman kulang kayo sa mga bitamina na nandito po sa ating CBF. O kaya naman ay mahina ang inyong resistensya na nandito po sa ating CBJ, yung ating vitamin C na makakatulong para palakasin po ang inyong immune system. Kaya sa mga listeners po natin, bisitahin ang ating mga CMD center na malapit po sa inyong lugar. Ano ho? At ulitin ko lamang ho, ang ating announcement kanina, libreng check-up sa Oriental Mindoro. Ano ho? Dala na namin sa inyo ang ating German Technology na Health Code Analyzer, mga kaibigan. Handog ng CMD Center Bungabong, CMD Center Rojas, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Calapan. Libreng konsultasyon. At ang maganda po dito, alamin ang kalagayan ng inyong katawan. In just 3 minutes ay malalaman po ang result, more than 30 na result. Libre po ito sa ating mga CMD center. Vitamin check, mineral check, blood pressure, kukuhanan po kayo, timbang at marami pa pong iba. So sa first 20 po na customer, ano ho? Sa araw ng check-up, may libre pang 3 araw na iinumin na CMD na may more than 72 minerals. Ito na po ang schedule ng ating mga libreng konsultasyon at kung kailan po mag-uumpisa. CMD Center Rojas, Oriental Mindoro, this coming August 1, Sabado po ito at 2 beses na po ang ating libre na konsultasyon sa mga CMD Center. Martes at Sabado sa CMD Center Rojas, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Matatagpuan sa may Lumbo Street, Barangay Baklasan, malapit po sa may bago na Kapitolyo ang CMD Center Rojas. Siyempre, CMD Center Bungabong, start po tayo this coming August 3, Lunes po ito. Tuwing Lunes na po at Biyernes ang libreng konsultasyon sa CMD Bungabong. Pero mag-uumpisa po ito this coming August 3, Lunes, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa may Barangay BB1, matatagpuan ang CMD Center katabi po ng Venture. At dyan naman po sa mga taga-Pinamalayan, CMD Pinamalayan, mag-uumpisa po ngayong araw o ngayong August 5 sa CMD Pinamalayan, mag-uumpisa. Again po, mag-uumpisa sa Pinamalayan this coming August 5, Miyerkules po ito. Tuwing Miyerkules na po at Biyernes ang libreng check-up sa CMD Pinamalayan. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan. Marinay, matatagpuan po ang CMD Center sa may Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita, Pinamalayan. Katabi po ng LBC, tapat po yan ng Mahar. At sa mga taga Calapan City, ayan mga taga Calapan City, mga kalapit na bayan, starting po o mag-uumpisa po this coming August 8, Sabado po yan, tuwing Webes at Sabado na po ang ating libre na health check-up sa CMD Calapan. Mag-uumpisa din ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Matatagpuan ang CMD Calapan sa May Palmiro Building, Barangay Tawiran, Calapan, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi po ng Motolite. At ang consultant, yung magbabasa po ng inyong result, ang inyong lingkod, ako po si Marvin Gaupo at syempre si Ma'am Manilyn Gaupo. Wala pong bayad, wala kang babayaran, dalhin lang ang buong pamilya. Kung may kakilala po kayo na gustong magpa-check up sa araw na yan, pumunta po kayo at maaga lang po kami, alas 9 lang po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lang. Ang unang 20 po na makakapunta sa mga CMD center na malapit sa inyong lugar ay siya lamang po ang magkakaroon, sila lamang po ang magkakaroon ng bonus na 3 araw na iinumin na CMD. Ayan po mga listeners po natin, ano ho? At pansamantala po tayong magpapaalam sa ating programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli si Marvin Gaupo, Health Consultant, na nagsasabing kung ikaw po ay may karamdaman, i-Power Trio po natin yan. Salamat po sa inyong pakikinig. In God bless us all. Bye-bye po!
3: Mga salaysay na nagpatunay ng totoong visa at nakuhang kagalingan nang sila ay gumamit ng ACI CMD products. Abangan sa susunod na pagsasahing papawid ng programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Naway nabigyan namin kayo ng mga makabuluhang impormasyon na inyong kailangan sa pagpapanatili ng isang magandang kalusugan. Inyong nakasama ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo. Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Angkor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito.
1: Disclaimer: the views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff.
2: Narito na ang makabagong uri ng pagbabalita sa radyo, balita at talakayan. At talakay ng mga napapanahong isyo, maghihimay, punto por punto, balita at talakayan. Mas pinalawang, mas pinalakas, dahil maririnig mo na from North to South sa dalawang himpila ng radyo, DWXR 101.7 Kalapan, 107.7 Big Radio Bungabo, tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 ng tanghali, at tuwing Linggo, alas 7 ng umaga, balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Tom Lago, balita at talakayan.
3: Hoy, hoy, hoy! Ah, magandang, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, nandito na naman po tayo sa isang oras na pagtalakay at pagbibigay ng mga ilang balita at ilang issue na kinakaharap ng ating lalawigan. Siyempre, kasama na rito yung nangyayari sa atin sa national, sa mga impeachment trial. At siya nga pala, nagkaroon nga pala ng encounter. Di yan, mamaya ibabalita natin yan. Dito sa atin sa parte ng nauha na ito, Del Pilar. At mamaya yung balita di yan, babasahin natin doon sa mga pangyayari di yan. Bago po lahat, binabati natin yung lahat ng ating mga kababayan at lahat ng ating kaibigan nakatutok dito po sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, maririnig niyo po yan dito lang po sa 101.7 Kalahi FM. At meron din po kami. Mapapanood nyo kami sa aming Facebook page na live. Diyan sa hanapin nyo po yung 101.7 Kalahi. At sa YouTube, meron din po kami. Doon sa mga hindi makakapanood. Pwede nyo pong subaybayan ito sa YouTube. So, tuloy-tuloy po tayo, binabati po natin lahat po ng mga nagdaraos ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Binabati natin ang isang maligayang kaarawan. Sana pagpalain pa kayo ng ating Panginoong may kapal. More blessing to come. Sabi nga ay mabuhay pa kayo hanggang gusto nyo. At doon sa mga paalala pa rin natin, doon sa ating mga kababayan na talagang yung mga nagmamaneho diyan, yung may mga motorsiklo, may mga four wheels, ay ingat-ingat lang po sa pagda-drive. Lagi pong nakatutok ang inyong isipan sa kalsada. Kung may problema man, iwan mo muna sa bahay at tumutok po ng seryoso sa pagmamaneho. Ugaliin din pong tingnan ang inyong mga gulong, yung hangin, yung brake. Napakalaga po niyan. Na dapat binibisita po. So, ingat-ingat lang po. No.

0: Okay, aarangkada na po yung ano, aarangkada na po yung pamimigay ng ating city government sa pangunguna po ng ating Mayor Doy Liechon na magsisimula po ito sa August 1 at ito po yung balita para maabangan nyo po. O sabi nga lahat, hindi lang basta pinili. So ngayong Agosto po na ang pamimigay ni ano ni ng city government na pinangungunahan po ni Mayor Doy Liechon yung ang bawat bahay mabibigyan halos 44,000 kabahayan po sa Calapan makakatanggap po ng tig sa 10 kilong bigas. Dito po yata ano hindi na makakatanggap yung mga dati nang nabigyan yung nabigyan po ng provincial government. Kung matatandaan nyo po, una na pong namigay ang provincial government at marami pong hindi rin naman nakatanggap. At sabi nga ng mga ibang barangay official, hindi naman sila naglista rito. Dumating na lang sa kanila yung mga listahan. At yun nga po, maraming parang sinisisi itong ating mga barangay official. Pasensya na po, dahil ang paliwanag po nila dyan, hindi naman po sila yung naglista diyan. Pero dito po sa programa ng city government, lahat makakatanggap po. At magsisimula na po ito ngayong Agosto, yung malawakang pamahagi ng tig 10 kilong bigas sa mga kabahayan sa Calapan. At yan po ay sa ilalim ng programang bawat bahay mabibigyan ng pamahalang lungsod ng Calapan sa pangunguna po ni Mayor Salvador Doy Liechon at syempre ni Vice Mayor Bim, kasama rito ang sanggunian. Pangungunahan po ito ng City Social Welfare and Development Department o CSWDD, yung distribution po sa mga barangay sa mga susunod na pecha po. Ito po, tandaan nyo po, hindi lang natin alam kung saan ito pamimigay. August 1 to 2, yun po yung una. At ang sunod po, August 8 to 9. So, August 15 to 16, August 22 to 23. Sa rollout na ito, 37,290 pangkabahayan na makakatanggap ng tig 10 kilong bigas. Yun nga po, yung sinasabi natin kanina, nauna pong nabigyan, yung humigkumulang, 6,500 pamilya. Kaya sa pagtatapos ng programa, ay inaasahang halos lahat ng 44,000 kabahayan sa Calapan City ay makikinabang na po sa naturang ayuda. Yung programa pong ito, ay isa sa mga pangunahing hakbang ng administrasyon ni Mayor Doy Liechon upang matiyak na ang tulong ng pamahalaan ay direktang nakakarating sa bawat tahanan. Sa ilalim po yan ng kanyang pamumuno, sinusulong ang isang pamahalang walang pinipili, walang iniwan at may agarang pagkilos para sa kapakanan ng bawat pamilyang Calapeño. At ayon po sa pamahalang lungsod, ang bawat bahay mabibigyan ay sumasalamin sa layuning maibsan. Ang pasanin po ng mga mamamayan sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. At dahil po dito, tiniyak ng city government na ang distribusyon ay magiging maayos, sistematiko at patas upang matiyak na bawat karapat-dapat na kabahayan ay makakatanggap po ng kanilang bahagi. Sa pamumuno po ni Mayor Doy Liechon, patuloy na pinatutunayan ng pamahalang lungsod ng Calapan na ang tunay na serbisyo publiko ay nasusukat sa mga programang may konkretong pakinabang at direktang nararamdaman ang bawat mamamayan. Sa Calapan, ang sinasabi po yung malasakit, hindi lamang pangako. Ito ay sinasabay at inihahatid hanggang sa bawat bahay. Ayan po, abangan nyo na po yung pamimigay ng 10 kilong bigas. Alam ko marami nakatanggap, marami nagre-reklamo. Ngayon po ay ito po sa ilalim po ng city government at pangungunahan po nga po ito ng CSWD ay abangan nyo po yung mga pamimigay sa mga, hindi ko lang alam kung sa barangay o sa saang lugar ito i-distribute itong mga 10 kilong bigas. Alam nyo po, hindi naman nakakapagtaka na yung kung bakit ito, yung mga ganyang programa, kaya napabilang si Calapan City Mayor Doy Liechon doon sa mga kinikilalang top performing at most trusted city mayor ng bansa para sa unang quarter po ng 2026. Kasi po, ang pagkilalang ito ay Sumasalamin lang po sa mga konkretong pagbabagong nakita at naramdaman ng mga mamamayan ng Kalapan. Sa ilalim po yan ng kanyang pamumuno. Ramdam po yung pagbabago. May resibo po, kitang-kita po natin na iba yung mga programa ng ating city government. Mamaya papaliwanag po niyan, isa-isa po natin papaliwanag yung disiplina na ipatupad, yung kalinisan na andyan po. So sa loob po ng kanyang panunungkulan, kapansin-pansin po yung patuloy na pagbabago, yung anyo ng Kalapan. Mula po doon sa mas maayos at malinis na kapaligiran, yung pagpapaganda ng mga pampublikong lugar hanggang po sa pagpapalawak ng mga infrastruktura. Malinaw po yung layunin ng administrasyon ay gawing mas moderno at maayos at siyempre yung mas ligtas yung lungsod. So ito po yung isa doon sa mga malaking pagbabago po. Doon po sa larangan po ng edukasyon, isinulong po ang programang naglalayong mapabuti yung kalidad ng pag-aaral at pagpapalawak, yung oportunidad po ng kabataan. Alam nyo, marami tayong mga kabataan, lalo na mahihirap, na talagang may kakayanang makapagtapos talaga, talagang may focus po sila. Ang isa po sa nagiging hadlang ay yung pong kawalan nila ng pera, just sa pagdating po sa edukasyon po. Yun po yung isa sa tinututukan natin ngayon. Kaya nga, magkakaroon pa tayo ng karagdagang city college. Meron pa pong pinapatayo ngayon ng city government ng extension city college kasi nga para lalo pa niyang matutukan itong pag-programa po sa edukasyon. Doon po naman sa sektor ng kalusugan, pinalakas po yung serbisyong medikal. Yung mga programang pangkalusugan upang mas maraming mamamayan pa po ang makinabang sa mabilis at epesyenteng serbisyo. Hindi rin po napabayaan yung sektor ng ating agrikultura. Patuloy na ipapatupad po ang mga programang sumusuporta sa mga magsasaka at iba pang kabuhayan. At bilang pagkilala po sa mahalagang papel ng agrikultura sa ekonomiya ng Kalapan, kasabay nito yung patuloy po na pagpapaunlad ng pangunahing serbisyo ng lungsod mula po doon sa disaster preparedness, kaayusan at kaligtasan hanggang sa mga programang pangkabuhayan. Siyempre, yung serbisyong panlipunan po, ang mga hakbang na ito po ang magbibigay ng positibong epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Kalapeño. Ang pagkilala po ng RPMD Foundation ay hindi lamang isang parangal para sa isang opisyal, kundi isang pagkilala rin sa direksyon tinatahak ng Kalapan bilang isang lungsod na patuloy na umunlad, patunay po nito na kapag ang pamahalaan ay may malinaw na plano, mabilis na pagkilos at nakatuon sa kapakanan ng mamamayan ay nagbubunga po yung tiwala at suporta mula sa publiko. Sa Kalapan po, isang mensahe ang patuloy na pinatutunayan ng administrasyon ni Mayor Doyle Liachon sa serbisyo publiko. Hindi po sapat yung pangako lamang, ang mahalaga po dito yung agarang aksyon. Dahil sa Kalapan, tunay na aksyon agad po yung programa at ang pag-unlad po ay nakikita at nararamdaman ng ating mga mamamayan. Yan po ha, talagang pagdating po dito sa City Kalapa, talagang kita natin yung malaking pagbabago at hindi natin maitatanggihan na andyan po yung mga resibo ng programa. Kumbaga hindi lang ito basta kwento, nakikita po ito ng ating mga kababayan, pati na po yung mga bumibisita dito, marami po nagtatanong. At yung mga lalong-lalo na yung mga kaibigan natin na matagal na nawala at nagbabakasyon, yung mga ibang kababayan natin na dumarayo lang po dito ay talagang nabibigla doon sa malaking pagbabago. Kitang-kita nila. At ang tanong, sino bang mayor nyo dito? Magaling yung mga namumuno nyo dito na ipapatupad ng ayos yung kaayusan, yung disiplina, kalinisan. At yung mga programa, magaganda talagang ito yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung mga programang para talaga dapat na ipatupad, na papakinabangan talaga ng ating mga kababayan. Ayun, kahapon siguro napanood ninyo. At sa kay Tolpo, si Tolpo na naman ang nag-imbestiga yata dito sa mga power supply at isa sana paupo dito Yung siguro ito yung taga Urmeco, yung babae, ano, na talagang ano, talagang medyo nagisa, ha? At napahiya, isipin nyo, sabihin ni Tulpo, hindi pa ba kayo sinusuka? Ha? Kumbaga sinusuka na kayo nung ano, yung ng inyong mga babayan dahil nga sa service yung inyong ginagawa diyan. So may mga paliwanag naman po diyan yung ating general manager, ha? Kanina nakita ko, napakinggan ko yung mga paliwanag niya. Kaya lang, siyempre, ang sinasabi lagi natin dito, dapat siguro mayroon ng ibang magpapaliwanag, hindi lang sila, ano, may mga ibang eksperto na pwedeng tingnan kung credible ba yung kanilang mga sinasabi. Kasi sila lang naman nakakaunawa nun eh, noong mga sinasabi nila. Na kung papakinggan mo ay mukhang maganda naman. Ano, at kumbaga, kung titingnan mo, kaya lang, doon nga doon sa nangyayari, na paulit-ulit, wala namang solusyon nangyayari, medyo hindi naniniwala yung ating mga kababayan. Kasi nga, paulit-ulit lang naman yung problema. Ano? So, ang tanong nga dito ng ating mga kababayan, hanggang kailan daw yung kumbaga hanggang kailan magtitiis yung mga ano, yung mga Mindoreño, at hanggang kailan natin sasabihin normal lang daw yung brown out? So hanggang kailan natin tatanggapin yung mataas na singil? Hanggang marami ba yung nagsasabi hindi tumutugma yung kalidad ng serbisyo? Syempre, at higit sa lahat, hanggang kailan na paulit-ulit na lang yung paliwanag, yung sinasabi natin ano, yung paliwanag, ngunit nila mabagal yung pagbabago. Puro paliwanag tayo, pero parang napakabagal yung pa rin yung pinag-uusapan natin sa haba na ng panahon. So, yun po siguro ang dapat eh. Kasi po, sa bawat oras na nawawala ng kuryente, may mga negosyo pong nalulugi. Kaya nga nabuo siguro yung consumer coalition movement na nagsagawa ng protesta na hindi na rin matiis talaga yung problema natin dito sa power supply. Kasi hindi po biro yung sitwasyon eh. Sa bawat oras po na nawawala ng kuryente, may mga negosyo talagang nalulugi, lalo na yung mga maliliit. May mga pagkain po at gamot na nasisira. Siyempre, may mga estudyante hindi rin makapag-aral. Pagka ganyan po yung sitwasyon. So, may mga manggagawa din pong nawawala ng kita, lalong-lalo na po sa mga ospital. Yung mga klinikang hanggang kailangan umasa sa generator, para lamang po mapagpatuloy yung serbisyo. Kapag dumating po yung electric bill, walang konsiderasyon. Naroon na po, talaga makikita nyo na. Kailangan mo talagang magbayad. At kung hindi ka magbabayad, mapuputol yung kuryente mo. At mas malaking problema yun, yung disconnection. So, kapag consumer po ang nagkulang, napakabilis po nung aksyon, putol agad. Pero kapag serbisyo po yung kulang, bakit tila po napakatagal nung solusyon? Yan na po yung laging katanungan natin eh. Paulit-ulit po yung ating problemang nararamdaman, paulit-ulit yung paliwanag nila. Pero yun pa rin po, ilang taon na po nating na napapakinggan. Yung mga ganyang, nung una nga, pagka nagbabaran na, di ba, ang paliwanag nila dyan, yung palapa ng nyog, yung pagdapo ng ibon, lahat na, yung mga sumabog na transmission. Ngayon, iba na yung paliwanag nila, puro technical na yung pinapaliwanag. So, ang tanong po ng mga Mindoreño nyo dito, mukhang yan din po yung tinatanong ngayon sa Senado, yung kay Senator Rapi Tulpo. Erwin Tulpo na kahapon nga na nakakalungkot at nakakaano yun eh. Hindi pa ba kayo sinusuka ng inyong mga kababayan? Direktang nabanggit po yun. Kaya hindi rin po nakakapagtaka na naging matindi po yung pahayag ni Senator Erwin Tulpo doon sa pagdinig ng Senate Committee on Energy. Talagang mukhang direktahan na. Hindi siya nagsalita dahil lamang gusto niyang magpasikat. Nagsalita po siya dahil may mga reklamong patuloy na umaabot sa Senado. At yun nga, yung pinakamabigat na sinabi nito, Direkta, sinusubukan na kayo ng mga taga-Oriental Mindoro. Oh, eh, yun po, masakit eh. Sa gitna po ng mga paliwanag din naman po ng ating pamuna ng Ormeco na sinasabi natin eh, maganda naman, kaya lang eh, mukhang may mga pagdududa na yung ating mga kababayan doon sa mga pinapaliwanag nila. Kaya siguro marapat lang talaga na magkaroon talaga dito ng tingnan yung mga action at payagan na yung investigasyon diyan para magkaroon ng transparency doon sa mga sinasabi nila para paniwalaan. Ay, ito na nga talaga yung problema. O, ito na yung totoo, yung may problema talaga tayo at ito yung dapat solusyonan. Ang mahirap din naman po kasi sa Ormeco, parang walang inaaming pagkakamali eh. Doon sa mga problema pong nangyayari ngayon. Parang, kumbaga, lahat ay sinisisi doon sa mga dapat sisihin. Pero doon sa party po nila, wala po akong narin na inamin sila na meron silang pagkakamali din. Pero, yun nga, kung ngayon, kung naniniwala po ang Ormeco na hindi patas yung, pag puna, eh, magkaroon sana tayo ng, papasukin na yung mga dapat mag-imbestiga diyan. Ngayon patunayan po siguro ng ating ng Ormeco yung na sila karapat-dapat pa rin diyan. Kumbaga, gawa ng paraan na masolve yung problema. Hindi lang po doon sa pamamagitan ng mga press release, hindi po doon sa pamamagitan ng paulit-ulit na paliwanag, kundi po doon sa mga konkretong resulta resulta na may ibibigay doon sa mga reklamo ng ating mga kababayan. Bawasan po yung yung mga brownout, paganda yung serbisyo, palakasin po yung transparency diyan sa loob po ng ng ating pamunuan, ng ating kooperatiba. Kasi po yan po yung pag-aari ng ating mga consumer eh. Ang kooperatiba po ay pag-aari po yan ng ating mga miyembro. So pakita sa mga consumer po kung paano po ginagamit ang bawat pundong pinagkakatiwala sa kanila. Nasaan yung mga pundo? Magkaroon na transparency po tayo diyan sa paglalabas man lamang ng mga pundo. Yung sinasabi nating yung system loss, paano ba kinokolekta yan? At saan napupunta yung mga perang nakokolekta diyan? Kasi ang isa pa nga dyan nakakapagtaka, ang sinasabi nila, wala tayong nakukuhang subsidized sa national government. Pero lumalabas doon sa investigation, meron tayong nakukuhang subsidized government kahit pa paano. So kung may nakukuha po tayong subsidized pondo para sa gobyerno, dapat mayroong nakikitang pagbabago po yung serbisyong binibigay po ng Ormeco. Kasi po, sa isang kooperatiba po, ang tunay na may-ari po niyan yung mga consumer, hindi po yung mga board, hindi po yung management at hindi kung sino man pong official diyan sa Ormeco. Kaya masakit man po, pero dapat hindi po tayo nasasaktan, lalo na po doon sa mga batikos na binibigay sa inyo. Huwag kayong balat sibuyas diyan sa Ormeco. Kumbaga, gawan nyo ng paraan yung mga hinaing ng ating mga kababayan na talagang wala eh. Talagang nakita nyo naman yung mga negosyante ngayon, lalong-lalo na yung maliliit. Kumikilos na eh. Para kasi ramdam na nila yung pagkalugi nila at siyempre yung mga kababayan din naman natin talagang parang nananawa na rin eh doon sa mga pinapaliwanag kasi nga wala namang resulta sa tagal na panahon na. Yun nga, dahil ang nagtatanong naman po diyan, kaya naman po tinatanong kayo, sila po yung mga nagbabayad diyan eh. Sila po yung gumagastos doon sa kanilang mga binibigay niyong taripa na ang sinasabi nga natin, napakabilis ng action pagka yung mga consumer na ang nagkakaproblema. Kumbaga, pag hindi agad nakabayad dyan, putol agad dyan. So, dapat talagang magkaroon na ng magandang paliwanag diyan. Hoy, batiin ko lang ha, nakatutok pala sa atin si ano, si Taba, si Perez, ha? Magandang tanghali kay Tol Midel, nadya sa Italy, nakatutok din dito sa programa natin. Diyan sa kumusta diyan sa mga taga Italy, madaming taga Mindoro diyan eh. Na alam ko may mga association din diyan ang mga taga Mindoro. So yan po, malaking-malaking balita na naman po 'yan, yung headline diyan na talaga naman pinag-uusapan na naman, yung sinabi na naman po ni ano ni Erwin Tulpo nung mga nakailang pag-imbestiga rin din yan eh. Meron ding isang sinabi yan na talagang masakit pakinggan. Yung makakapal daw mukha. Parang ano, hindi ba ito tatalaban ng, ano, ng samurai. Eh, yun pa rin naman po ang mga nakaupo ngayon eh. Sila pa rin. Na sinasabi ni Erwin Tulpo ay yun nga, sinusuka na. Sana magkaroon tayo ng, ano, ng magandang solusyon diyan. Kasi pag yan po power supply ang nagkaroon ng problema, lahat po apektado po dyan. Pati yung ekonomiya po natin, yung pamumuhay ng ating mga kababayan. Katulad dyan, ang sinasabi nga, talagang pagka nalugi po yung mga negosyo natin, syempre mababawasan po ang trabaho. May mga magsasara po, may mga investor na di papasok kasi nakikita yung ating problema sa power supply. Kahit po yung mga magagandang programa na gustong ipatupad ng ating provincial government, kahit sa tourism, kahit sabihin natin magaganda yung ating mga i-develop diyan na lugar, eh mawawalan po yan ng saysay pagka yung kuryente natin, problema natin sa pamasahe, madami, hindi masusolusyonan, hindi po magtatanggupay yung ating turismo kasi parang ano lang yan, parang ang gagawin mo lang dyan, yung kumbaga, yung isang restaurant, napakaganda, pero nakita mo, hindi maganda yung servisyo yung binibigay, hindi na po babalik diyan ang ating mga turista. Ha? Pamamalita pa yan, hindi maganda doon. Mas maganda dito sa lugar na ito. Mas mura pa ang pagpunta diyan. Mas mura mga pagkain. Mas maganda ang, ano, ang hindi nawawala ng brownout. Yung mga tourist resort diyan, pag umasa po yan sa generator, malulugi po yan mga yan. Di ba? Kaya napakahalaga po nung dapat may mga solusyon tayo diyan. Meron naman eh. Sana noon pa napag-isipan yung mga renewable energy natin. At alam ko matagal na yan. Doon sa mga suggestion ni Congressman Arnan Padaligan, taon na yan eh. Na talagang sabi, bakit di natin pagtuunan yung ating mga renewable energy? Yung wind power, yung hydropower, solar power, na doon din naman pala tayo pupunta eh. Bakit pinatagal-tagal pa natin? Kasi doon sa may sa ano po sa paggamit po ng diesel diya sa ating mga planta, napaka ano po yan eh. Katulad ngayon, apektado po tayo doon sa krisis na nangyayari doon sa gera sa Middle East. Sa tuwing magkakaroon ng problema diyan, ay apektado po tayo at lahat tumataas po. So kumbaga ay kailangan magkaroon talaga tayo ng ibang focus at ang isa sa pinakamaganda nga po dyan ay ang renewable energy na marami pa tayo dito sa ating probinsya na pwedeng pagkunan. At i-develop natin, ha? Kasi i-develop po natin yan. At ang sinasabi po kasi nung iba noon, hindi rin daw hindi rin magtatagumpay kasi kung walang hangin daw, hindi naman iikot yung wind power. Kung walang mga pag-ulan, na malalakas, hindi aandar ang ating mga hydropower. Kung walang init, hindi daw gagana yung solar power natin. Ang paliwanag naman po diyan, hindi naman po natin pagsasabay-sabayin yan eh. Kung meron pong panahon na malakas ang hangin, di wind power po ang ating pagganahin. Kung merong mga pag-ulan, malalakas at pwedeng mapuno yung ating mga dam, pwede natin gamitin ngayon yung hydropower natin. Kung tag-init, libre ha. Libre po yung power diyan. Galing lang po sa hintang araw. Yung mga solar power po natin. O, kita nyo ba? Epektibo eh. Kasi ngayon, sa kayo po, ang dami na nagpapakabit ng solar power sa mga kanya-kanyang bahay. Dahil nga po dyan sa ating problema diyan sa ano sa Ormeco. Kita niyo yung mga poste natin, mga naka-solar na yan, ha? Pag brown out makikita niyo nakabukas yung mga yan. So madami na pong gumagamit, madami na pong talagang kumbaga epektibo at marami na nagsasabi na pag gumagamit sila ng solar power, nagpapakabit sila. Medyo may kamahalan nga lamang. Eh, pero malaki daw po ang ano ang kanilang natitipid diyan sa ano sa solar power. Medyo mahal nga lang po. Pero dahil nga po doon sa talagang wala nang magawa, naiinis na po, napipilitan na pong gumastos yung ating mga kababayan. Okay, medyo pakinggan muna po natin yung isang kaganapan sa Kongreso na kung saan po si Congressman Arnon Padaligan ay mayroon pong inihahing bill ha, tungkol po doon sa agrikultura pa rin po ito. Isa pa rin po ito sa napakahalagang usapin po ng ating bansa, ng hindi lang na ating probinsya, ay itong ating agrikultura dahil po doon sa pahal na bigas natin. Okay.
1: Sa majority, I see Representative Arnon Panaligan mula po sa Mindoro Oriental.
2: Thank you very much, Mr. Chair. No? First of all, yung inquiry lang po, nabanggit kasi kanya ni Chair Mark Enverga and also Secretary Laurel na priority natin sa House yung passage of House Bill No. 1, yung Rice Act that seeks to amend the yung RA 11-2003, yung Rice Terrification Law. I understand that aside from House Bill No. 1, marami pa mga bills, related bills, na ang purpose is to amend the RTL at ibalik, i-restore ang regulatory functions and power of NFA to intervene in the palay and rice trading industry to stabilize prices, yung farm gate price on one hand and the price of rice market on the other hand. Kasi we have to balance kasi yung interest ng farmers na kumita sila sa palay at yun din ang interest ng mga bumibili ng bigas consumers. Medyo balancing act talaga yan. So may I know from the committee kung ano status na nung mga bills na yan. We had a hearing nung August. Almost 2 months na. Meron na po tayong consolidated or substitute bill. Consolidating all the various bills that seek to amend yung RA 11-2003. Baka alam ng Secretariat kung meron tayong single bill, no? Consolidating all the various bills. One of the authors din ako sa mga
3: yes.
2: bill na yun.
3: To the Honorable Arnon Panaligan, we have, as you may recall, we have already conducted our first hearing and
2: yes,
3: we had consolidated all bills.
2: Yes.
3: Unfortunately, we are also awaiting for the final draft of the Department of Agriculture so that it would be best that we be guided also yes. by the agency that will be implementing the proposed measure. Yes. So until it's final, but soon enough, nabanggit ko na nga po kanina no, kay Sir Danilo na before the year ends, meron po tayo magiging output na po dito sa ating amendments to the rice tarification law.
2: Yes, so maybe we can ask them for an update doon sa kanilang draft, consolidating all the bills that we filed seeking to amend RA 11-2003.
3: Yes, may we hear from the good secretary?
4: Mr. Chair, we have submitted our first draft to Congress and to the Senate. And yung final draft namin, we just have a consultation meeting with the farmers na lang. Then, okay. Baka next week ayos na ko lahat.
2: And may I know, Mr. Chair, is this a LEDAC priority?
4: Yes, Mr. Chair. Last week, nag-meeting ang LEDAC and the President said that is his number one priority.
2: Yes, because that will speed up ano po, yung deliberation ng both houses kung ito yung LEDAC priority considering na malapit na naman ang harvest cycle. Ano po? So we're looking forward to that and hopefully maging mabilis ang tiros ito sa House at saka lalo na sa Senate. No? Ang next point po, Mr. Chair, nabanggit na kanina, yung minimum suggested minimum floor price ng farm gate price ng palay. Nabanggit yung figure na 17 pesos. But according to the secretary, ang preference ng presidente ay 18, no? 18, 19, which I believe is a good improvement kasi meron ngayon 8 pesos, ano, 10 pesos ang farm gate price. Ano? I think that will be enough to guarantee a reasonable income para sa ating farmers. Ang tanong ko lang, how will this be implemented? Assuming 17 yan or 18, 19, paano natin matitiyak, mag-guarantee, may ensure na susunod ang mga traders? Ang NFA ba ang bibili on this price ng 17 or 18 or 19 pesos?
4: Mr. Chair, yes, the NFA will be buying 17, 18, 19 on wet and in dry niya from 21 to 23, no? Depende sa panahon, no? Parang range so yan. The second would be magkakaroon din ng floor price sa buying ng lahat ng government agencies and LGUs na hindi bababa. At yun na nga, sinasabi dun sa magiging rules is hindi nang pwede bumili ng imported rice ang government agencies or including LGUs. And tsaka may minimum din to support our farmers. Yun ho yung dalawang paraan. Yung mga details nung ano, of course, sa Rice Act, nakalagay naman doon na kailangan lahat nakarehistro, traders, rice millers, yung buong value chain nakarehistro sa amin at pwede namin silang ipulis ulit katulad ng dati.
2: Yes.
4: Thank you, sir.
2: And do you think magiging effective ang gobyerno, ang DA, ang NFA, no? Pag mamimili kayo sa ganung floor price, no? Magiging sapat ba yung inyong intervention para yung private rice traders ano ay mamili rin sa yung amount na kanilang pamimili ay malapit din dun sa floor price na yon, no? So we have to ensure na magiging effective ang intervention ng NFA sa merkado, no, sa pamimili sa farm gate price, no? Ano inyong idea doon? How can you ensure na magiging effective nga yung inyong intervention?
4: Ang napaka-importante dito is makabili ang NFA or ang gobyerno ng at least 20%
2: by 20%
4: ng production at ating bansa. At ang paraan diyan para maabot natin sa ngayon yung pera natin pwedeng ibili lang ng 5% eh. So one way is to augment higher, but yung sistema rin, kung yung sistema natin mabago natin, Mr. Chair, na habang bumibili ang NFA pwede kami magbenta ng
2: yes,
4: ng bigas or palay man, so yung 5% na yon automatically sa tatlong cycle pwede maging 15% yun without increasing the budget.
2: Yes.
4: So pero kailangan yes din yun.
2: But eventually maybe you will be forced to seek for a higher budget siguro sa
4: KAA. Yan ang pinakamaganda.
2: Oo. And I hope the economic managers at DBCC will agree, no? Na bigyan kayo ng additional or augmentation para sa inyong buying pagbili ng palay.
4: Well, next year, Mr. Chair, nadagdagan ho aming buying budget ng 10 billion from 9 billion lang this year, naglagay sa GAA namin, sa NEP namin ng additional 10 billion for rice for all. That is part of the program. So magiging total buying namin would be 19 billion for next yes year. So maganda naman ho hinaharap natin. Assuming maayos natin yung batas, then yung mas mataas yung budget at maayos yung sistema, maganda naman yung hinaharap ho natin, Mr. Chair.
2: Yes. Yes, kasi ibabalik natin ang kapangyarihan sa inyo sa NFA, no, na gumalaw sa merkado, pero we have to make sure nga na magiging effective yung inyong intervention para magkaroon dent, no, ng epekto at mapataas ang farm gate price ng palay at na makabawi naman ang ating mga farmers. So yan ang aming inaasahan at sana nga maging mabilis ang proseso ng pag-amienda noong RA 11-2003. Ano? So we are going to amend by restoring the powers ng NFA but without returning to the regime of quantitative restrictions. Tama po ba?
4: Mas maganda, Mr. Chair, na yung of course, ma-restore yung powers ng NFA, but napaka-importante rin para sa akin yung quantitative restrictions.
2: So, sa inyo bang bill na yung inyong proposal, did you include that, yung QR, no?

0: modern genetically or modern seeds no na mas hybrid na mas magaganda, pati inbred, so tataas ang production natin eh, as years go by. So hindi tayo pwedeng mag-liberalize, in my opinion, ng importation because we're competing with our own production. So we have to calibrate our importation. Now, dapat may unahin natin yung market ng ating local, Mr. Chair.
1: Yes, yes. And that will render unnecessary yung importation pag tumas yung ating domestic production. Okay? Now, another topic, ano, yung sa fertilizers, ano, kasi pag ako'y umuwi ng distrito, kasi ako'y nanggaling sa isang major rice producing province, ano, yung Oriental Mindoro. I consult with the local farmers, ano, isang concern nila sa fertilizers, yung subsidy sa fertilizer, ano. At totoo ba na yung mga nagtatanim ng hybrid ang binibigyan ng assistance sa fertilizer, pero pag inbred variety ang kanilang tinatanim ay wala silang fertilizer assistance?
2: Sir, yung kasing budget allotted for, alam naman natin sa RCEP, ang may pondo lang sa RCEP is inbred seeds. So, the National Rice Program only augment yung fertilizer support sa kanila. Pero due to the limited budget, siyempre, unahin ng NRP, yung budget muna nila. And then a certain portion, I think 60% of the inbred areas lang ang nabibigyan ng fertilizer. But now, for this 2026, almost 92-95% na. Almost 2 million hectares na. So may budget na for both for hybrid and inbred for 2026.
1: Okay, that's good. Also, sa fertilizer, ano, wala na ngayong binibigyan ng fertilizer voucher. Diba? Inalis na yan ng DA. Instead, dati kasi, ang binibigyan sa farmers, vouchers, ano, and then they go to yung agricultural supply store to procure yung fertilizer of their choice. Pero ngayon daw, wala nang ganyan. Instead, dumarating na lang ang fertilizer supply, ano, from DA, from regional, from central office. Ang kanilang concern lang, ay mas gusto nila yung kanilang brand na nakasanayan nila at suitable sa kanilang farmland, no? Kasi di ba pare-pareho ang condition ng soil sa bansa natin. So, ang kanilang comment, yun daw dumadating from DA, unang-una may delay na naman. Di ba? From the central to region to the farmland, ano, sa field. E, tapos na ang season para mag-apply ng fertilizer. So yung the perennial problem, no, na backlog ng DA pag centralized ang procurement. Second, according to the farmers na nakausap ko sa aking dialogue sa kanila sa Mindoro, eh yun daw brand na na-procure, maybe kasi bidding yan, ano, lowest brand, pero hindi naman highest quality raw, parang ganun. Yung daw dumarating sa kanila, eh pag may in-apply nila yung fertilizer sa kanilang lupa, pag nagkaroon ng tubig kasi umulan, eh lumulutang daw yung mga fertilizer at dumidikit dun sa pilapil. Ano? So, ano raw ang kanon? Effectiveness. So, they prefer na yung voucher system pa rin when they can procure better quality na fertilizer that is suitable sa kanilang mga lupain. Pinaparating ko sa inyo ang kanilang sentimientong ito. Ano? I hope that can be remedied.
0: Mr. Chair, yung voucher system, tinanggal namin, pinatanggal ko this year dahil ang raming problema naman sa voucher system din last year. Pero moving forward naman for next year, 2027 or second half of next year, papunta na tayo sa IMC card. Yung IMC card, ang problema kasi sa voucher na nangyari, not in all areas but in most areas din naman, is yung voucher, pag binigay nung farmer dun sa merchant, may merchant na imbis na dalawang bag lang ibigay, base sa talagang voucher, isang one and a half lang, minsan isa lang, for so many reasons, ano, or excuses. Diba? The other one is yung pagbayad namin sa merchant naman, kinataasan daw ng merchant yung presyo dahil sa voucher, dahil ang bayad, bagal daw magbayad ng DA. Ang DA naman, dahil under COA, hindi kami makabayad. Kung meron eraser o kaya may pencil or one lacking document dahil sa COA, so the whole system nagkagulo-gulo. Kaya ngayon, ang gagawin namin moving forward is yung IMC card na may chip. Lalagyan na yun ng cash.

0: Para yung farmer, dala na yun sa merchant, isa swipe na lang niya, parang binabayaran na rin niya ng, parang e-wallet na. Yan ang i-implement natin starting next year in pilot areas. And dapat by 2027, ganun na lahat. Para yung farmer na nga, mamimili rin talaga, ng, I agree ho doon, ng kanilang ano, at on time din lahat at hindi na mabiblame ang DA for the delays. So, I agree ho. Salamat, Mr. Chair.
1: Ay siguro yung ganung system nga maybe prone din sa abuse ano alam mo naman sa Pilipinas ano kumakalusot talaga lulusot no but maybe that can be remedied by stricter control no audit monitoring etc no ang kasi may merit naman pareho voucher system o yung centralized procurement no kaya lang we have to avoid din naman yung one size fits all kasi di ba pare-pareho ang soil condition ano sa buong Pilipinas ano and before I end babalik ako dun sa unang tanong ko nga just to make it clear, ano, from the secretary mismo, na it seems that he is amenable to abandoning, modifying yung liberalization policy, ano? Did I hear it correctly, yun yung sagot? Kasi sabi nyo kanina, dapat may yung ibalik yung QR ba? We cannot liberalize kasi nga we're increasing our domestic production. So, ganun po ba ang pagkakaintindi ko na you are willing to review, revise, modify, even abandon yung previous liberalization policy sa rice and palay trading?
0: Yes, Mr. Chair. I totally do not agree with liberalization. Kung ang objective natin ay protection ng farmer natin at kung ang goal natin is to increase our production, Mr. Chair.
1: Yes po. So pag ganyan talaga, dapat ay bigyan natin malaking pondo ang DA, ang ating National Rice Program, para talagang yung domestic production ay ma-boost at nang talagang maging lesson na lang talaga, very minimal na lang ating reliance sa importation ng bigas. And we can achieve yung talagang tunay na food security. So maraming salamat, Mr. Chair, Chair Enberg, and Chair Kimbo.
2: Thank you, Congressman Panaligan.
3: Ayun. Ah, yun po yung isang bill na pinag-uusapan po sa Kongreso na kung saan po ay pinag-uusapan dito yung mga problema ng ating magsasaka at siyempre ang isa din po sa gusto mangyari ng ating Congressman Arnan Panaligan ay mabawasan na kundi man mawala po yung importation ng ating bigas ha? Kasi nakakalungkot po na yung mga nag-i-import po sa ating mga bigas katulad po ng Thailand, Vietnam, sa atin lang po nag-training yung mga magsasaka nila at ini-apply nila yun dun sa kanilang bansa. So, baliktad po yung nangyari. Sa atin kinuha yung technology at sila po yung nag-export. Dapat po tayo yung nag-export ng bigas. Nung araw kasi, talaga nga hindi natin pinoproblema yung bigas. Nakakapagtaka lamang kung bakit nangyari po yung siguro yung programa po ng mga naunang gobyerno ay masyadong tumutok po dito sa ano sa importation. Maaring diyan sila kumikita sa halip na tulungan yung ating mga magsasaka na kumita. Mas gusto nilang sila yung kumita, yung mga negosyante na ang kasapakat diyan, siyempre yung mga tiwaling mga politiko natin. Kaya sinanay tayo doon sa importation. At pagkakalam ko, yan po ay katulad nga po ng sinasabi, napag-usapan dito rin po yung rice tarification law na isa rin po ito sa napakahalaga yung sa rice tarification law po, yung pag-amyanda dito na sinusulong ni Congressman Arnan Panaligan ay kasama po dito yung ano yung pagbabalik ng ano ng mga produkto ng NFA sa merkado, kaya sa mga palengke kasi nawala po yan pamula po nung nagkaroon tayo ng tarification law. Pinagbawal po yung display ng mga bigas diyan at nangyayari namo-monopolize po ng mga negosyante yung presyo kasi walang pagpipilian yung ating mga kababayan, walang NFA na pwedeng bilhin na mas mura. Ngayon po, ito po yung isa sa proposal na ibalik po yung rice tarification law. Inihain nga po to ni Congressman Arnan Panaligan at ito po ay naglalayong palakasin po yung industriya ng palay sa Pilipinas at protektahan yung kabuhayan ng mga magsasaka at tiyakin po ay yung sapat at ligtas, yung masustansya, matatag at abot-kayang supply ng bigas po para po doon sa bawat pamilyang Pilipino. Katulad yan, yung ating mga bigas sigurong ipamimigay ngayon. Hindi ko lang alam kung in-import po yan o yun ay sariling ani na ng ating mga kababayang magsasaka. So ito po yung pangunahing layunin ng ano nung panukalang batas ha, na kanyang isinusulong sa Kongreso. Kabilang po doon sa pinukahing pagbabago, yung pagpapalakas nga po muli sa papel ng National Food Authority o yung sinasabi nating NFA ha, sa pagbili ng palay. At kasama rin po rito yung pagpapatatag ng presyo ng bigas, pagpapalawak po ng rice competitiveness o yung enhancement fund, RCEP, at pagbibigay po ng mas malaking suporta po sa mga magsasaka. Sa pamamagitan po yan, ng mga irigasyon, makabagong teknolohiya, pautang at iba pang programang magpapataas po ng kanilang ani at kita. At siyempre po, yung pinakamalagang, ito po ikwan eh, ito pong panukalang ito ay napakahalaga po. Hindi lamang po makikinabang ang mga magsasaka, kundi lahat po ng Pilipino. Kapag lumakas po yung local na production ng bigas, eh syempre magiging mas matatag po yung supply. Mababawasan po yung pagdepende sa imported na bigas. At sana tuloy-tuloy. Napalakas natin yung agrikultura natin, eh baka sakaling hindi na tayo mag-import, hindi nakikita yung mga importer na bigas, yung mga smuggler. At syempre, mas mapapanatiling abot kaya yung presyo para sa mga mamimili. So pinakikita po ng panakalang ito, yung aktibong pakikilahok po ni Congressman Arnan Panaligan sa pagsusulong po ng mga batas na may pambansang epekto. Layunin itong palakasin po ang agrikultura at food security ng bansa. Siyempre, yung tunay po talagang tagumpay ng panukala ay nakasalalay po doon sa pag-aproba nitong Kongreso. Kaya napakalaga po talaga nung pag-aproba po dito ng Kongreso sa epektibo pong pagpapatupad nitong batas nito. Alam niyo po, ang kagandahan dito sa kay Congressman Arnan Panaligan, yung mga bill niya, hindi lang po talagang ang promesya natin na makikinabang. Kasi yung buong bansa po, katulad po doon sa national security natin, na isa rin sa sinusulong niya, yung patatagin yung ating seguridad. Dahil nga po, kailangan na natin sa panahong ito, lalo na yung nagiging agresibo po yung mga Chinese sa pag-control doon sa mga ating mga nasasakupan. At syempre, pag malakas po yung ating seguridad, malakas po yung ating sandatahang lakas, may mga makabagong gamit po tayo, ay kahit pa paano mapoprotektahan natin yung ating mga natural resources na nandyan po sa West PDPC. Kasi kaya po talagang pinagtatangka niya ng China, talagang mayaman po sa mineral resources yung West Philippine Sea. Kaya patuloy po yung pambubuli at napapanahon po talaga na palakasin natin yung ating mga sandatahang lakas. At hindi lang po, kahit dito po sa atin sa Oriental Mindoro, sa unang distrito po, makikita nyo yung kanyang mga programa. Ito po yung pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi lang po basta itong infrastruktura na ipatatayo mo, yung mga building na ipatatayo mo na hindi napapakinabangan. Ito po yung talagang direkte, katulad po ng mga farm to market road. Makikita nyo pa yung mga school building na pwedeng pakinabangan ng ating mga estudyante. Yung mga daan na makapagpapadali sa buhay ng ating mga kababayan, yung isa diyan yung kanya project diya sa may Santa Isabel, labas po ng Lalod at saka Tibag. Itong bagong gawa po na daan dito sa may C5 na pwede kayong mag-divert diyan ng daan, napakaganda po nung karsada na ginawa po diyan, pwede kayong mag-jogging. Yung mga farm to market road po, at saka yung tulong po talaga, tutok po talaga siya doon sa ating mga magsasaka. Hindi lang po yan, yung sa health, kita nyo naman, na sana meron na po tayong na regional hospital dito na napapakinabangan, yung zero balance bill. Ang problema talagang naharang po ito, naipasa na po ito sa Kongreso. Yun nga lang po, iba yung plano ng ating provincial government. Nakakapagtaka kung kailan po na-aprobahan sa Kongreso ay approve na po sa Senado, hinabol pa po at may iba silang plano na hanggang ngayon wala namang nangyayari doon sa plano na samantalang ito, kung ito'y na-approve sa Senado, kung hindi ito po nahabol, ay automatic na pong i-upgrade yung ating kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital. Maganda na po sana yan at kagandahan po ito makukumpleto po yung ating mga doktor, magkakaroon po ng mga specialist na diyan, mga makabagong kagamitan, mga gamot, mga bed cap, yung bed capacity po natin madadagdagan at gaganda po yung serbisyo. Kung makikita nyo yung mga DOH hospital sa Batangas City, makikita nyo po yung mga hospital diyan kahit saan. Talagang ang nagbabudget na po diyan ay national na. Sa maganda po sana eh kung national na yan, at kagandahan din po sana sa provincial government natin, mababawasan na po yung gastos. Kumbaga yung budget na kinukuha po nila diyan, nilalagay, ay pwede na po nilang kunin at ilagay doon sa pwedeng kung gusto nila magkaroon ulit tayo ng bagong provincial hospital, pwede naman po tayo natin sa parting south. Yung budget na makukuha diyan. Sayang po yung oportunidad na meron na sana tayo. Kaganda po sana nito, kung ito'y naandyan na, dagdag ekonomiya din po ito eh. Kasi yung mga taga-ibang lugar, may marupo po, pupunta rito. Siyempre, mag-generate po yan ng business dito sa atin. At kasi dadayo yung mga yan eh. At pag dumayo yung mga yan, gagamit siya ng mga pasilidad dito, gagamit siya ng mga kumbaga, kakain, titira, magkakaroon ng trabaho po. Ito po yung mga programang dapat ko na eh. Dapat, kumbaga po, dapat natin tututukan ng ating, kumbaga, yung paggastos ng pera natin, malalaking pondo, ay doon dapat inilalagay sa pangunahing problema natin, livelihood program, yung ating trabaho para yung ating mga kababayan, ay hindi lang po naging nakaasa, nakahingi. Kasi pagka ganyan po, namamanipulate nila eh. Yung ating mga kababayan pagdating ng eleksyon, iniisip nila, may utang na loob sila. May utang na loob sila sa mga politikong ito. Kaya kahit na corrupt, kung talagang iboboto at iboboto yan. So mas maganda trabaho po. At ang mga kababayan naman natin, masisipag naman po yan. Ang mga Pilipino masisipag eh. Kaya lang wala pong magandang oportunidad na trabaho. Eh ngayon, kung yan po may bibigay ng ating gobyerno, may pondo naman. Kita nyo naman kung yung mga porpis diyan, yung mga ayuda, may pondo po eh. So kung yan po ang gagamitin doon sa pagki-create ng mga trabaho, hindi. Pagtagal po hindi na po aasa. Kaya lang ang problema, pag hindi na po umasa yung mga yan at naging maayos na po ang buhay, naging maganda na, hindi na po nila ma-manipulate yan. Hindi na po nila mapapasunod sa gusto nila yan. At matututo na po yan bumoto ng tama. Yun, at sabi ni ni Tolmidel, dyan sa Italy, shout-out daw sa mga, shout-out sa isang nakakabinging pagbati sa pamunuan ng City Government of Calapan, kay Mayor Adoy, kay Vice Mayor Bim, at siyempre,

All right.

0: ng pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Dako ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Yowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: 这个怎么也见？
1: Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

so simple. Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. I see ST Bungabong.
3: Tugtugan Bangabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan, at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan Bravo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

Ano pa hinihintay mo? Tutok la sa Big Radio. Big Radio. Radio.

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Be mag-email sa contratexscam@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Mickey, I'm a
1: track. Yeah, but.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.